0: بي خيرايا أزني ما بي علي ربي مزني نظمت له التزمت ضرر الأمراح قيد من ما لا أقلح
1: مدال ñoo bokki señ bi ñoo bokku ciosan te wax ni ne ñoñe ñi sëttu ci yonante bi manam ay sharif lañu bi ñuy sharif rek moy ku sëttu ci yonante bi kon man nga ni señ bi ñoñam bokkal fofé ay sharif lañu kon nak señ bi jabotum gep kon ñoo ñoñe ñoo bokku di ay sëti yonante bo topé seen ciosan wa akhbarani khabarna ma akhi sama mbokk wa sheikh yi tay sama señ مختار بنت لو موي تورم ابن الشيخ كي دومي سيرن با ابراهيم شيخ نيوم ري لو انا سما مبوك دي سما سيرن تي موي سيرن مختار بنت لو خبار نما الله هناك موم سامح دغنا من الشيخ تي سيرن بي المترجمي كادي كو ني وقتاني بير لهو نيل كو ما لو خامني يو اي يدو دنا دغرل ذلك لوليه señ bi tarif dane sama mbokk sama serigne ñom ñep do nga señ bi lañ waye kene ku nekk day defene sama rom sa serigne la mais nak sama mbokk sama serigne señ muxtar bint lo bok ci wa ñom re ñene degg na ci señ bi ci señ touba ci bopam luy degeural ne mom serigne bi akum njabotam ñi ngi bok ci seti yonante bi lola moy xala wax na mom señ muxtar bint ne kuntu nekkon na yow man abiss indaho fa mom na tahaddasu ni waxtan indaho fa serigne be ko tax di wax hatta zakarna banu tuddu qabilatan ak gir min al bayadini ku bok ci nari gannari tun sabu kok def nako askan ila sharafi jëm ci seto ci yonente bi fa qala mu wax li ñeel mané ama ta'lam ndax do xamne anna ulaika naka ñoñe ikhwanuna suni mbok lañu fa sahati wir lana ñeel nu bi dalika ci lolé sharafuhum sheenuk satu ci yonante bi seigne muxtar bint dane masnama tok fi seigne bi ni waxtan ban tuddu genn giir ko bok ci nari gannaari bu ñi wax ne ay set yonante lañu ne seigne bi ne ma xana xamone ñoñe ñodi suñu mbokk mu ne kon lool ci lañu xamene kon seigne bi ak ñi mbokal ñom ñep ay sharif lañu ci lu wora wor amatul werante qultu waxna ne wa sharafuhum sheenuk satu ci yonante bi law lam yusma donte degge fuko wala yuqal te waxe fuko fa shahidul hali aji sheere halja mi mbirma hadrun sheere su mandu la fihim ci ñom yaduluna danam tektal halihi ci mom min akhlaqin ci ay jiko musta'dhabatin yu diñu neexlu min karamin ci ak mbax wala ci tab shiba go xamne raxef nako bin shirahi sadrin ci yaatuk deun wa hilmin akuk lewet ma shajahat andakuk njambare wa iqdamin akuk songu akuk ñaaj ilal khayri jëm ci ay yu wal anfati akuk njombulu min dana yal akhlaqi ci way soufey jiko ya illa ila diyanatin jëm ci diine sadiqatin bi di aji deggu señ bi talif dane señ bi mom ak ñim bokkal ñepp ñi wa kërëm ay sati yonent lañ loolu mom buñ ko deggutoon kenn diko wax itam seen melo rek ni seen jikko ju bax ji seen jambaare gi seen lewet gi seen deun yu yaatu yi bëgg ñi bëgg lu bax soori lepp luy safaan ba diina ju yéne wër jo xamni dara raxako diina ju sell bi dara raxut neena loolu rek tektal la ci ne sati yonent lañu bu kenn waxutoon tam loolu doyna sëkk ci séré sox so xamne dess na ci sukkandiko ne sati yonent lañu
2: wa amma ummuhu ndal ndem fajaratullahi moy jaratullah te moy dekkalew yalla maryamu te moy maryam bintu muhammadin kay domi muhammad ibni muhammadin kay domi muhammad ibni hammadin kay domi hammad ibni aliin kay domi ali angusobi kay ko jog busobe yana señ mi wajira mu jigen dañ ko daan wax jaratullah ndax takku gum takku ci walu yalla ak gum bax ba tax ñukoy tuddé deggalew yalla waye maryam mo doon teeru mu mak da man nga ne mam jaara dal wajuram gu gor muhammad la tuddu muhammad momé muhammad ko jur muhammad momé hamata ko jur hamat momé haliyo ko jur xamné kon soxna jaara mam mu ñëk dafa tuddu muhammad mami ñaarelum tuddu hamat mami ñattelum tuddu ali yu bok ci waambu soobé haulay ñi nak sharafuhum seenuk satu ci yonent bi sahihul ajwir la wa nasabuhum ci seen askan mustabatun luñu saxal la am nañu bindu mustabatun ño bok ila imam jëm ci iliman ba al hasan ibn haliyin ibn abi talibin karama yalla dole teral allah yalla wajhahu jëmum ja neena wa bu so bi ñi mom seenuk satu ci yonent bi lu wor wor la bo len topé sax da ngay dem ba ag ci al hasan mi nga xamni mok al husayn ñom la fatima tujur fatima tu nak moy doom yonent bi nga xamni siwna ta ali yoron ko ali mo ci ag ci fatima mom al hasan ak al husayn ina bo topé nak wa bu so bi mom dañu seto ci asan momale kon fa sheikh serign bi sharifun sharif la umman ci ndey wa aban ak ci bay kon neena serign bi man nga ne sharif la ci walu ndey ak ci walu bay bu wor wor akhbarani khabarna ma ba'du abna'i hammi len ci samay domi baye tax wa huwa te mom khabirun a ci dañ kumpala manam ko amu xam la bu baakha bax bi ardi fouta ci soufas fouta bi andho ci nak mom sara doxon na min qaryati bogge bayiko ci deku bogge ila bumba jëm ci bumba bumba nak hasimatun ab capital la fi law ci law wa marrati murumbu bi atlalin ci ay gent faqilat wax yaslahu ñal ko ne ko hazihi yile day atharu khural bakkiina moy jeexiti dekk yi wa mbakeya señ mat laymin dane kenn ci samay doomi baye tax xabar nama te momi ma xibar kat ku dañ kumpala ku amu xam la ci soufas fouta munema dal mom masna bayiko bogge jëm bumba bumba nak moy dekk bu magup law manam law dal bumba moy seen capital moy seen dekk bu mak neena fofé nak romu na fa ay gent yo xam neenañ ko fi dey genti mbacke mbacke yoyé la wa mbacke re bay nekké fi fi leen dekkone amna nak moli bindu min qaryati mbacke da am nañu japp ne rek señ mbacke la sant xeyna dekk ba itam nona ci fouta mbacke la tuddu way neenañu kima ko mujjé laaj bu yegul dal neenama bogge la xam fofa waye xamul fofa mbacke bogge la xam fofa wa akhbarani khibarna ma akhru kanen min ahli bahba ci ñooñ wa bahba ni andal mbacke yi na naka wa mbacke yi abnaahu hamim sin doomi baye tax lañu wa innama ubdila naka wéccefna ha uba al kubeer bi nek ci ba bil kaf ci kaf fil wolof yi na ci wolof yi ñen amna keen kuma wax ne ma dëkk bañu wax bahba ña fa nek sant ba dañu wax ni ñoom ñogu ba mbacke ñi ño bok geño ay doy baye lañu ñu wax ni sax ba mo doon ciosan saw ba joju rek mo doon ciosan ci ñoom ñepp señ bi talif nak neena wa hadha li dal dhaifun aji doye di la hindi fa man wal madnun lañu jot rek moy and ho nak mom laqabul laqab la manam laqabul aw sant la qadimun wi aji yag ka al qabil aajimi niki santi lak kat yi ci dess fataha dada te degeelante al qawlani yari wax ya wa alayhi ma te nek na ci ñoom ñaar asaru sidri jeexiti deegal ga señ bi talif dane boko setlo wax je day degeeral je tax yeb bo le setlo rek benne ne ju ci nek day degeeral morom ma ñu man ñu mëna japp ne lepp deegal bam dess nak li koku net li ne manam mbacke joju ñi wax wa mbacke di lin ko santale ba la won nga xamne kon alkubeer ga ca ba mom lañu wëlbeuti ci wala fi def ko kaf di wax mbacke ta fekk ba la won waye señ bi taal yeena lol dal mom degeerul fi mom mom da yaakarul ne lolou meena nek da japp ni dal mbacke mom santu yag la ci lak kat yi ni nga xamne mom la yeneen santi yagge ci ñoom ne ki njaay ak wenen ak wenen dal neen lolou gëna yaakar wa amal busoo bi yona dal wa busoo bi faqila waxes na ne maskanuhum seen dekk way fi fouta ci fouta qaryatu goler moy dekkup goler amna ñuy bind gu leer waye amna kuma laaj fan yi mu ne ma mom dal lam fa xam moy golare ñena golare dal la fa xam man na ñu ko daan wax gu leer te legi ñukoy wax golare fa kullu hadhihi al amakin mbolam yi lay bereb mutaqaribatun aji jegente la wa halal amakin te nek na ci bereb ya wal aqwali ak wax ya atharu sidhin jeexiti deugal ta dullu ye danañu tektale ala sharafin nasabaini ci sharifu ñaari askani ak sharafu rek moy askanu jëm ci yonante bi sharif nak moy kako don dafa wax ni bereb yi nga deg yep surenté wuñu té bo déggé turi bereb yi ak wax yeen ci wax yépp day wone rek né mbacké ngusso bi dal soti yonante lañu falamma balagha ba joté a cheikh serigne bi ci natahallumi atum xamlu manam atum dal jang am ñu jang ci natahallumi am ñu def ci nit talumi sallamahu jebal nako waliduhu wajuram li xalihi ñel ni jaayam muhammad te moy muhammad ibni muhammad buso shaqiqi ummihi bu bokk yaayam ndey ak bay as-salihati ndeyam je aji bax fabtada ate mu tambuli fi ta'limihi ci jangalam hatta tara'ra'a bamu deugar qalilan tuti thumma lamma tamahara top bamu ñewé top bamu démé ba ñaw sallamahu jebal nako al-khalu nijaaja ila khalihi jëm ci nijaayam ko mom aidan batay wa khali ummi shaykhi tay nijaaye ndey serigne bi tafsir mbacke ndumbe moy tafsir mbacke ndumbe ibni muhammad soxna busa mi domi muhammad soxna busu ibni muhammad al kabir kay domi muhammad al kabir al madhkuri kadi koy tuddu ho mom nak tafsir mbacke ndumbe shaqiqu jaddati shaykhi mi ngi bok ndey ak bayak mam ju jigeni serigne bi ummi ummihi kay ndey ndeyam haisha tate moy haisha fa kanate mu nek hinde ho fa mom yam ko zona dañu sax fi mbacke ci mbacke waqta sayfi ci waxtu cioron wa fil kharif ci nawet nak mom ñuy sax fi jolof ci jolof ghaliban ci la upp hatta tu fiya ba fatef al mufassir aji firi joje te moy tafsir mbacke nube wa qad qaraba te fek na serigne bi jage min al hifz ci mokal neena bi serigne bi mate dal jang wax ñu atma way yaakar ne lu tel lay doon ndax neena ñu tel na fa nuru khadir ci bam tolle ci fukki at ak ñaar kon ba maté dal jang lako wajurum jox nijaayam muhammad busso señ modou busso mok soxna jaara ño bok ne ak bay señ modou busso bi muy jangal señ touba mi di ab jarbatam ba señ touba ag ci deugar ci xawa yew ci jang mi bolé ci da ko daldi fa jeubal ku nijaay bopam ja kany tuddé tafsir mbacké ndumbé tafsir mbacké ndumbé momé mo soxna astawalo ñu nga xamné ñu bari deug nañ turum ñoo bokku ndek bay soxna astawalo momé nak mo juru mam jaara mi wajuru serigne bi batay mo juru suñu modou busse mé motax kon seigne modou busse mi nijaay serigne touba duul betiko fab seigne touba jox ko seigne mbacke ndumbe wa tafsir mbacke ndumbe kon dako fab jox ko nijaayam ndax tafsir mbacke ndumbe nijaay lengala ci mom seigne modou busse ak ci soxna jaara kon nak serigne touba dal di nek ak nijaay yaayam jojé té moy tafsir mbacke ndumbe dañ daan def nak boba budé waxtu cioron ñu nek mbacke bawal budé jamono nawet nak ñu dem jolof naweti fa señ bi nek ak koku ñuko jox muy tafsir mbacke ndumbe ba yalla dogal tafsir mbacke ndumbe faatu fekk na boba it señ bi jégena mokal alquran akhbarani khibarna ma ba'd as-siqati lenn ci ñi ñi dëggal lo seen wax anna shaykhana naka sunu serigne
1: al mutarjama kadi ku ñi wax ay jaar jaar la ho ñeel ko akhbarahu xibar nako ni anna lawhahu naka alwam ja balaxa joton na latajudanna ashadan nasi waqta wafati muallimihi ci waxtu fatuk aji jangalam jojje al madhkuri jadi juntuldu suma raja top mu delu ila walidihi jëm ci wajurum wajtaharata mu farlu li nafsihi ñeel bopam hatta hafiza ba mu mokal wa sahaha te mu wëral moy te mu bekkii wa jawwada te mu def tajwid min al musahhihina ci kang ya moy ñaman al qur'an lol izaka ba lolé kullu zalika lepp lolé rek bi qurbi walidihi mi ngi nek ci yatu wajurum wala yakhibu te du faddu hanhu bayiko illa qalilan dara lu neew li anna akhahu ngir naka mbokam ma ash-shaqiqa mi bokk ngom day ak baye muhammad jara te moy mamor jara gaanu nekkon inda ba'dil musahhihina fa len ci kang ya kharija qaryatihim ci biti sen dekk ba rubama yatihi amana mu dikal ko yam ko su di sax ma ho and ak mom shahran wen wer aw shahrin wala yari wer sumay ra joxo top dana del ci war ci wajuram neena amna ko ma doy ko xamne neena ma Serigne Touba ci bopam moko wax ne ko ba tafsir Mbacke Ndoumbé di faatu mangi tollu won ci latajudanna gannaaw bi tafsir Mbacke Ndoumbé genné aduna nak señ bi da del ci wat ci wajurom muy mamor ante seli farlu lol rek ci njangam ba mokal alquran dal di koy bekkii def itam tajwid waye lepp rek mom danaka du tagok wajurum wiji mamor antasali xana lumay rek re mamor jaara me nga xamni moy magam de nekuto nak mamor da nekkal ci benen dekk ay kang nek fa momi tam muy jange fofa leg leg nak señ bi def nak leg leg mu dem fofé fa mamor jaara am fu wer mba yari wer dora del ci wat nak fi ci bayam fekk boba it ñanga fofé ci salum mom lay bëgg wax wa kanu nekkon nañu izaka ba lolé fi salum ci salum ayyamal mujahidi ci fani aji jiharja maba te moy maba wa kanu nekkon na ahlu baytihi ñoñ neegam ba hushiro di pangeef leen manam jital leen yobbu mahaman and ak ñanga xamné hushira pangeef na leen suñu ne hushira kesse nak borom firé ko pangeef na len muy mbolo xamal ne kon man budé ci nahu xam nga ne man na tektalé mufrad man na tektalé jamhu bu tektalé jamhu nak bu la nexé nga samonté jëmmi mufrad mi dello ci damiri mufrad bu la nexé itam japp mahnami dello ci damiri mbolo nga xamné kon man na hushiro mahaman hushiro man nait hushiro mahaman hushira lu non nga setlu ko ci bëreuf yu bari bari.